0: ko nanduri mateni kalu ni tukuna nero ta mukai kena kena ko nanduri mateni kalu kana kalu biske biske ro wodi chuna ndawi ke la ramate ngo rasangani kela nadi na nanora ta tarmi ko tarmi ko talta ni ko sengani tukuna bagando ni sauli bala bala kana mate sul sul ni kalu no bulata mu sengani tukuna bagando ni zani ngo na awa kachi ko maidake no no maiduru chuna ngo na meno ndai tobo baga banua meno ndai tobo baga bichi meno ndai tobo ni bisho sorobi hey Nengo nai mian rengo nuhun nuti apa? Rengo kata mai kini tapi susu ramai. Ibu sopan nengo nai mati tetap mati. Ibu sopan ambil. Sen, sini mati tetap mati. Sopan nanti sini mati tetap mati.
1: Dragon is for the leadership of tomorrow.
0: Dora kasaya tu cukup nengo nini kuah. Lebu nengo nai sarah kambuh ada ratu tahun. Lebu nengo nai sarah tunggu lima tahun lima nisa. Lomba di lakukan nengo. Mata ni bagi nawa spek. Enja di tay. Nalebu nengo nai sarah kambuh ada ratu dia.
1: Balik tadi rasa. Saya nengi rasa cuma balik. Beli tak kibinak.
0: Na context mai ba leo kai chungo. Au bia focus au bia jiro ni ni weekend na tama na tina. Kenda na turanga ni bono kenda sar sar chungo mai. Ya sana tiri ka bai ko sar sar chungo mai ba langi. Ni ko sar sar chungo bichi. Au bia focus au bia challenge ni ko nikuwa. Ni mber ni ola ko ituma ni mber ni ola ko na bono na toka toka na mata ngelia busa. Na ka ba mina ka manda no mata bo bale. Ma le teuri ni control ta ka no mata bo bale. Na uri ni control ta ka no tumbula na lubengo. Ni uka chigoro tu sangu nengo na mukari tu ndoka kuni nengo na nengo na kota mena da kuni rubo na palo ma kabor ni mata. Et kira kalo tu ni mata muni la. Sela ni bina habi kenda ni bili taki. Ke bagai kunta mi chigoro tu ni bili taki. Au chale sa kanu mumula. Na thamo message da lutun chigoro na tamati bili taki rechu. Ke bata nga i kundo chigoro tu ni i bili taki chigoro mi bini dona tamata. Redi kuma ndoka bili taki chigoro. E chigoro ni tete sia. E ro chigoro na wachina sia tolu chigoro sia ba chigoro. Vitalia que no mundo tu regani matangani. Vitalia que lili nebusa. Si amani tu ina mombu, debi kito mena mombu. Si amani tu ina itasi, si adaba tali. Ni tu anatamata sahabi liu teki chiko, nari di kwaya. Nari di kwa matama, nekora ni ri di kwa ngaki, kora ni na bosi nikalo. Bosi nikalo, tu kuna nebolo tabo, namuni bosa, dine kireba, kura rama kina no kunsa. Matari di, karun timo di tulti nebo, kane bolo tabo, saiko nakalo, saha baga buna nai bolo tabo, keda nga. Yango me baga buli, buna udana da, biba kato ntumutaki. Ni tu anatamata liu teki chiko, iko ri di kwa manda, ri di kwa baga binaka. Nona rauka, nona lebole ni buli. Ready ko na nona mbula ni vesinga. Same person may bale. Chuma tikira tu na wane. Na panua, na walo, iba lotu. Si o komenta ngay bilita ki chuka ibita chuna na bale kuro. Kepa ka ibita chuna na bale kuro, sara tu metaya na chuna na mundo vanua. Taya na chuna matagali, tango na chuna chikina. Sara tu metaya na chuna koro. Sara tu metaya na chuka bichuma toke na turanga. Kenta saranga na turanga, nda dhaka bachuna dhaka dhango. Na lasa ituma, na mateni. Na pahalu beni ara ara. Do toni metukuni na platform go, rongo da chiko. Kiko dhaka bachuna ngore nesori bala bala dhana mati. Chiefs will never lead well with the spirit of drunkards. Nindona turanga samateni chiko, nindona tama samateni chiko. Nindona marama. Kewa iku salinga indua taka chiko na mantubale. Iku samateni chiko. Iku na sinra ni kaibiru tuna lube merato kaku ni mateni. Iku na sinra ni kaibiru tuna numuwane. Ndu kaku ni bosa. Mateni ngoni kumateni kini iku bosa. Ngoni kumateni kini iku ngaro. Ngoni mateni kini iku lebu naka iku bada kama. Erao ngani iku vili utakibinaka. Kewa iku senga ni ngunu, iku senga ni mateni. Maleta na spirit of drunkenness. Drunkenness itukuna na kere mwamada. E afekta na nondo baka sama. Afekta na numu baka sama. Kwa kakina na mwani turanga na tuimbua. Au baka bine bina kata. Niketa kompiata kina turanga. Tulu na manmono. Leone. Na mange. Watake ina buwaka. Ibi na buno yiko chikini kuwa. Esana tini kabanda wiko baro mchumai kina. Iko nga hitha kata kata kiko na mwani yiko mateni kina. He? Na mwani kenda do mateni kina nengona. Kwa hitha kata kata kiko. Seo mateni nambia vina buno yiko chiko kina. Kebagai kai kusama teni cikgu, nak kai tukun anak wanita turun timbu, oh iko ya, ukendar cikgu na level level lah, nak kita geria. Satu doni metukun ni bagai doni, na wai ni, kena ngunu kau kau, sasang ni rauci rata mati bilu taki. Malah terada apa, ukendar ngunu lada apa kena, na itabi kadi bikin taki nak kalu, oh bagai cincin tak? Ningun istri bikin apa, orang sini lakukan form di sini taran, orang istri bikin apa, orang sini tak berani nunggu tak tak, si bikin apa, orang biar mau di tuka, kau kau tu nanda, gaya bagai sama tak bikin dana bagai itabi bagai lotu. Kita dapat baca itu kalau tu, eh, si benang guna nampungi, eh, tak nasi al kurub, tak nalu tu masuk masuk. Oh, kau beritahu tu kau masuk masuk di sini mata. Yang kau wanu tu main mata di kalungo, wari di kau tu, wari dia, wari di kenda. Nampak tak wari ni beli tak? Beli tak gas, tos. Aku nak beli mai dapat tokoi ke? Di, kau cukup kenda 10 minit. Wine and strong drink causes lawlessness. Aku sakai rau cukup mai tak? Nindona doro buwe la indur mata iturangan ilawa. Awa mateni saka. I was drunk. Na mateni, tukuna na kena ipapabuku ni afekta na numu bakasama. Yangona, kwenang kale buta unduongo.

0: meu vai tafi. Ya, lena ye ili so ifu na afia ili temina.
1: Ya.
0: Yo leso na tahua mo tato, ati munga lungo munga ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo ilo
1: ilo ilo ilo
0: So ole ole mele uta to lo lo lo so se me ata uti e ye ya le uti e ye ya fa la vela
1: mo
0: ya uta to wa mata ala me u mana va to uti ye
1: yem fo fo le ya mai na ya i da inga yo api o matua ye fa ya to no a inga ya me o ya i ma sa ngale mu
0: ya sa ole ina tala ina mo me il fa mai Wellington ele e
1: sa o
0: ma lo su fa to la fa ta li sta ta li emergency Ya ol matu afing tal tu lang oni tat fal ma.
1: Ya.
0: Ya te lo ale fa ma fa fa ta wa ta to le pui pui. Pui pui ta to oni yo ye yi.
1: Na.
0: Ya ela le ile wa uma wa la fa pui pui ta to. Yo le na ma wa na fa lo tu in gasen te ni.
1: Ya. I can speak.
0: La la la na la tu facile ye.
1: Ya. Ya wa wa uma na so ta ya ulo fo ma I ile fale le.
0: Oh, te la.
1: Yo se me ala te la tu ye facile mo lo mo. Ah, ya ale fa mai ya le wa wa ta won to sia sia ki lo to to maulunga. Ya mare suka.
0: Ala ola tu ila na la tu fa ye te mena fa
1: tu. Ya, fa lo tu. Ya, a ver te mai potu na ile spito.
0: Eh.
1: Fa ile.
0: Nga la pe o te la tu yo fa ye fa mo mo le fa lo tu.
1: Ya
0: le fa na
1: eh. E fu ala pe fa pe po fe le ile fa le mai ile te ye. La fo mai. Ah, wa fo le fo mai lo te ye. E so ta ile mai va nga le ale ke misi le la lo fo le la pito ila. Ya eh te roele na o ele o tangata uma tangata foi ele lawa o foi ele lawa ele ke misi o fale o le fo mai na o ilunga le wa mai fatana nga yamato
0: oh ya
1: le na walu ele fashion te nei mo fai lutu
0: ya man ya tato uma lava o no le fa fingo fiel va nga le a ai alu al fale tal vai fisili ende fisili ni va nga fina fai la to o ni va nga fai ona so ta il fo mai mai il fale tal vai fingo fiel tu na
1: sa olele
0: ona termine ya o 12 fa ya so fa talis appointment
1: ya
0: ya mai tawina fo ya le o to lose fo fa to la fa talini start okok
1: pel mafu anga tonu na o mai le o fa fa fa fa ngo fi vai nga ya na ilo le tau alo va il fo ma ima to fa tal tali le lu le to lu va ya so fa il fo ma ya la la we fa tana nga va nga na le fa tal vai le so ta ye ya va tu am fa yen fa la to na nga ya pe ole sia ke su kam vai on fa pena
0: If I'm too love and no if I do in a sinner life, I want to your tattoo.
1: Yeah, I won't die if I do. I'm to die if I do your life, and I do if one hour loyal if I'm not.
0: Jeff, what they tell me. 2.82. Yeah, Mumbo thing five four wallet tattoo on a man also for Tassirini.
1: Yeah,
0: Timana to Allen, Fadin Mana to Helen Clark. Tele, easy police, tell you what Tassui. Va vena pasia e le fatel tenno.
1: Yeah.
0: Le voi la uvalo io ma io ne ya no.

0: tausa ilonga luenga su valu zo iva tausa nga yo le stala e
1: ya
0: ya wal tato palota ni tausa
1: ana ya yo na pa ta wal tato palota ya ma ya o e ya polare va nga na ya nga se wain
0: yo ya malo va malo vole va ma mau ne va tauro tato ya yo le fa tauro le tato fa tauro va ma
1: ya ale o mo to numer su nga fa la nga la
0: uta
1: mai ta ua le vai mamau. Ya tulanga na renta no atoi fa le vai tupu mai fafu.
0: Ya na tonu. Ya la ta tuatu is va vivia.
1: Ta tuol va vivia nga.
0: Mana ya.
1: Ya va talva tu tunga se yuli su asi

0: fiel nei te mi leo moula vano e tal noa male fionga la piptele e tala ilene ya ole fau lulunga leo tatu au nanga titi sa nu zile nei so ifo mriwe la piptele
1: patalo fatu ne lua sasa e lua le nita e au fafela e tifo ipa angale tatu po kalami ya ma lolfa ma losi o lewa tatu sa valvali atu lava ina lama lama fai uyanga lua ngale ore nei tau sanga wa lewa tatu au bia ya tatu la tatu ya setema eo tue umi fo yono ma ea lewa nei tau sanga
0: ya moni lele ya fa malo lava fa malo non sai ya wa mai la usunga le ngatai le o le tatu wa unanga male ai malo si ogila ni le vai tau
1: ya fa fo siti mo ngo ma tau le weekend oi ya malo si fo sa vili ya le wa va ya le mata la le ne yasu ya au lo sa vili vili la va ma pe a tau malo lu ya tai lo ai ai o le fa ma vai ngatu le tau malo lu ya talo sia o atu vai aso fou ia wa matatu ia le a le spring atato e tau mo sina ma fan fan
0: na ufa longo inisio a inga ina yau kilani fa peso le o matou ele i nofo ta pena le tau maluru ni ufa fuse ia matou le matu a maluru ole ni tau sanga pesa
1: ya tai lo ia ile ele natu langa masalo le mele le ilo ele i nofo ta pena iai ole ole maluru se tu langa siliatu na ilon mea sa yai. O te leo a inga wa maasani ala atou ia ia la atou tape nanga maasani ofu malu luma. Ia ae peyo le atou sanga nei. Ia fatoa ola leo au kilani le malu lule maasani na ia utoi Wellington. Ia atou nu fate ia ili te leo ona ia inga fu ie. Ia emise ila atou ia ia na itamanti na matua. Ya a mise tonu a inga fui e sa tele na le faunga hit pumps ya peye fui ni hitas ya te de la valle sona le na mawale ile winter le na le wa lata ina mai atu ya male tu langa le o le pesio le o le fulu sa lo eto tele le fata ua fui leo e fai tui o le fulu le pes pesio mai ele au se fu malo loin ya le wailo nei ya le ya ai tu langa foi na pesifa mai ya ele ya se mem fain fa ye pe fa ye fa ye lutu ya pe le ya foi ni fala au mo mem masa ni fusoni mo e mo wai
0: alo ya na le la tar si le la tatu se ese mel tau maluru ele si va nga lutu pe tu ya ti na ya ukilani na ye ile ya la fo afile ui la lo tano le foni le la tala stai mi lutu mo fe tonu ya ye son na foi le la sa ulo so u silfia e se swing of yo inga tsalo le ala le
1: ya onno le matu siti e fai si a pe a fatu stu sai i Wellington a e fai si te le va en ol siti vo le le ele o ye ia le train la ye te mil nei
0: a
1: e pe le ala la le ya manto to we tramps in i Wellington ya a tamahu ye alu alu ngala wala ma so so ani e ifo ainga uto o ilai au kilani ya ono le tu langa le tau fai ti tia o le traffic i tunnel 6 ya ma fa fa ngo fie ona feo ai me le si tu le si tu le ala u fa popo ila ia wala ia train ya a mo feo inga la vai tunnel 6 na ya a tau fai foi de le

0: leo wa afaliva ya tuwa fonga itatu talfau matala maisa moa ya ili tulas fulma ni lua ili auliana nei ya ae olo tatu ya ipel proklami la atal chai hao doa tipenipena li pti ili to ino mlo mtuwa fa'amalo atu ya te utou ya lo lafa manlava inga tahua li soifuanga ya ili ngata li molino fa'anau ya li tapinina fo ya wata umafutanga na imituwa tausi tono ainga maise fo ya ila tolo mafuta maitono moto tangata matua ma ila tolo ngalue mayai
1: Ah, ma lo al vai mau. Ole le tau te anga ia tu ile masi ile sa nei la salta ma.
0: I
1: ya o tatu lo al salta ma ya tatu ile ya mana ia tele ile si meo
0: ia. Ale wingo le nata le ile ama ia pisi. Ile si vai mau le tala na.
1: Fa mau ningo lo tala. O sa mo pe o le salta ma.
0: Ia.
1: Ile ini ile tu mutu mu fo ile tanga tau fo ni fa tau nga mani vai nga fa pe. I have full a salt in Amelia Salfano. Oh, call Tangata is failed to Talanga to pay. Tangata, if I fat tongue or to not, if I tongue of papa.
0: Yeah.
1: Yes, we are. I are all a tattoo that salt of my zamo. Yeah, but now we like me. Yeah, Paua, no, the Uruay or the Ainga, or the Tamar Ain. Yeah, Ili is young, I will live up here. For you to dinamel fano. Fine, Melia, fine me, or mea way, or enough of Tailed. Yes, Ivan and I, little Malay, and I will be a middle fellow to it and know what to have in tone and talk to you. I've never been.
0: Yeah,
1: yeah. You've been 90 down fast. I'm lying. Be out of the shutter map, you will look for fast. I'm lying. I live in the fast. I'm lying.
0: Be out of the hour, look for my tattoo for my own genie. I saw my mom. Tina, I'm a moon man, Antonio.
1: Ya ai le tu ai pe ya mele le ye fa ite
0: wala
1: ai le sia nga ya ta ma wele le ta wana u se mele le ya le ta wana una
0: ya ya
1: ya no lotto 44 le fa ye ya na uto lo ai uto me fa ite na
0: yo tina ile te te fa ta mala tina ya tina tu ma wo pe nga nga nga le yo Ya tu sape le nga ya tamai tono le inga na e na e male
1: yo te vo vo ya tamai le nga yo
0: te le tamai le nga
1: tamai le so son le o le ya ya ni tamai le fenga venga le no fo te sta mit
0: ya
1: ya ai mana ya le mana vo mo tina o vela tu kuka
0: ya mana ya na ya na
1: ya ole va ya tu i e vo fo nga fenga malo le ye nei Ya le wa manatu la towe o la fa pa ula lo yel pasene o nai ya student loan vo ye ana itamiti ya onga. No vai le New Zealand a po ili si ili ina fa ilanga master degree I University of Victoria. Na fa ali mai le ilunga o lan account le IRT lan ita la fu le student lo. Valus fulu afi.
0: Ala.
1: Valus fulu afi. Ai fu ala ale mo se scholarship.
0: Yeah.
1: Ete va ili le tu ngatu pele. Doctor, minister, yeah, or a degree, a bachelor. Tell whatever I told us for what I do not, told us for what. Yeah, Lema wanted telephone to some more labor. Or the national Nalato see Ilumas for the Wapas in the interest to Tongue to Matia or Matanate for a student law. Alela.

0: Toi, fa ilo mai pa le miele ni. O le atu tu ilo ai se furu pa se ne sa yai.
1: Yeah.
0: Ya mo ya ya fe mon tupu na ve se ma ya easy student loan.
1: A Nigeria.
0: A tele al mele pe. Ma mo pe va pe ma. Ile la tu ilo le valu pa se ne pe di ma pa se ne.
1: Ke pe afa fo.
0: Afa pa se ne. Ya dengan administration fee lan me lava.
1: Ya pe afa ni tama ti tanga tale le failan na tikri afa ni malo.
0: Sa failan pa inga le mai le na tongi le tausa mo mo ya pe to yan. E ita me ti nga drop out to my university mo te sui le vo ile uma.
1: Ya
0: nga wa to
1: ya tu. Ma ma wa to to pe.
0: Ya le la sui le fainga malo le ne la avela i tama ti ya onga i le faila ko trades. Ya pe ona ita me ti fa student lo. Ya men afa malo se ro ita maiti ya le tele scholarship e fa lo mai fa linga la to university
1: so so
0: ya ale le ya credit me la nga ite lo yo e fo ya la va nga ya mes scholarship e va to scholarship ma we
1: ya
0: se fe e le tau tong yo fis fu wa feta la pe o mala wa ya le ja mi wa fa u ma ta maiti ya u fa nga ta fo ne su nga lo nga
1: sa o le le
0: ya ta si ya le si tau sanga ya lu ma ya o te u te fo il tu langa le i tele nga lo Wale ole nganga le malo tele tele tupele aita la fu ta metie na onga e fa student lo
1: ya
0: ya le to no fu ne isi la no fu fa fu ele isi me ofa ya
1: eh
0: a fa vola e no fu in Australia ale sa ya onga in New Zealand university ne po se o nanga le moti Chris ma me va pe ma ne la va fa ima to tongi ma ia to student lo
1: ai pe ya itanga te na o mai
0: Tata mai ni poloka. This is student loan. This tanga tata tolu se lomo tupu afi. Ona student loan le fa pe tupu le interest pe ya lau loan le fa ile fa le tupu.
1: Yeah.
0: Ale tongi ya ya no le interest ti lunga. Ya oi nei lo umalo langa nei to tongi le interest le loan le stamiti tiao.
1: Yeah.
0: Tanu ile le to tongi ya ya to tongi ya te no fu Australia. Faise fso ta inga male aya di New Zealand.
1: Tong tong
0: ima. Fa ko meti mai sina se la uta la alva ya so me lo pe yo na te te reto pe yo stali.
1: Yeah.
0: Yeah, si lia tuna na ilo le ya yo se meto. Na
1: na ya. E le polo ka foi pe asa un toyal.
0: Ah. Ya, al mena lo tu na na mai ne i pre al me o mai ne i me lo polo ka ne. Se lo nga u mal tong student lo ya le la nga il malo fa mama fa. A wa le metu. A le ai student loan si ya. If I'm a child, na mauwa university, intermediate aonga,
1: yeah,
0: a politics. But for student loan, lele mauwa ilato intermediate aonga. Long winga ale ifo ilale student loan. E iti iti intermediate o university, mana test three level.
1: Yeah.
0: Ya wailenga fatia ma tuanta itolus furuafe ta ivalus furuafe ma inti kuya lato fana.
1: Mo ille.
0: Ofe me inato peo.
1: Yeah, ole na. Ai, ole la mai fois fa fifiana. Ya, mata tu tal tan noi foile, matu ia talo talo ngai nei ni ni chuiruma. Ai, fa talo vatu le sunga ya i le fa lili, manu ia lava ni chaya, fa talo vatu ya Seyoriana, sa ilele fa te tele lava ia o Charles. O amli fa moana, manu ia lava ni chaya o ia o Mase, talo fa Mase, manu ia foi ta fa ngol nei aso. Ata mo ia ta fa lili tui. Manu ia lava ni chaya fa ta lava le mafuta mai rani ta tasi. Ya ol sunga pola, isa Samsoni fai launga, ya ol sunga so valu tau fafo, manu ia lava ni chaya fa tua mafoe. Tarof mafoe, ya ol winta. Ya manu ia lava ni chaya ol winta. Ya le lof tele tu la wuri ya. Toi duas fulu minuta na chaya ol itu lais fulu si fonga la muwe wolintone, tato ol fa fie fiang le lei. Ya, vatalo vatfoi le sunga, le fafenga inga, basta yone, tamari le pua.

0: tui fua malu loi. E o te loa atu te le futanga te malu. Si umo mi awa le te le wai fiu tafau. Ia ili ni awa le oi.
1: Mo ili le. Ia mtoi fa manatu pia le stalo fai ngā palota. Le wā matau na mo maitu si fo I e tui eva ai po o le le, po wa umana, po sao fa ma maunga.
0: E orange la numuri. Ia. Na. Tak nama tu macam tu silva so elen nanti early weekend. Ya tu si naik faham mau ni ayo faham mau bunga naik. Lepas itu apa beli mau fasili faham mau lele mau tu sahul. Papa balut. Ayo uisi beli antara noni support climate way. Apa beli wasui lo tu tu si lo lumena cina full time ni malam lumena ya mau mau mai balut ay. Yang di sini nama faham lepas itu. O papa ini la faham tu ayolah lo tu si nena ia terbuat. E tau na vini to va de di umele e el mena te yai. Yo te mio palo to sa vo le va nga na te yai. Oisi la wa wa ye di se pe o ma to mo fa na te lo e se te mi. Ya fa pe mai. A o su ya to pe na lo pe palo to sa ta to palo to va ta. Ye le la se me pole wa na e sa wa I sa le I ma mo to wo fa le palo ta.
1: Mo ni le. Sa ya tau tu na na va nga. O le tau le ai tau te wawa I atu ele o e a taimi e mānei ele le la taimi ua timu I ele fu I wha malu malu le nei por tu langa nā le e a mese la wala I motu I sau te a I le aisa
0: na ina te le la tole e se le ta te wawa I atu ele tu fe fe pana wha pe o sa mwetar tu tae a wha pena le aisa o wala I a
1: ele mwhaina feo a
0: ole mwtu e maali li li ama le ai ta te lofa tu I atu ele lo le motu I sau te Ya, ya ini time ye fakta mau way si wayang ilung ni. Ya, ada tapi auto lalu na di tele oleh oleh fakta itu nui feo inga. Ya, tapi itu ni tak vale for you what you wau. Lama dia. Saya semalam awal lah. Saya tahu mula papa oleh. Ya, oleh PC for lah oleh aw. For ini lo fakta ni tak vale lo aw.
1: Ya.
0: For imo penol Peter semua tu langan lah. Ono tak vale lama dia. Ya la telen fo tu ina fo malu le tinu vai tu lango le tau a wol fe wai ya fi fi te mati vai fo te mati o fa se e lungo le
1: yeah
0: o le snow le te mi le a
1: ya
0: o to man ya o le
1: sa o le le ya ya ele le ta to we ta to wa pe ta to mana to tu ya tu no I fa fo le le si va ngol la lang ina ma tu a pa nga ti ai
0: o ta to wa fa le tu no le tau on a cancel your flights Tilih yo lah fiang kita jual barang ngau le cancel flight jam. Ata tu ayo lah tulang ngau barang ni tenoi. Oleh mele te iya ubah itu esyal itu ayo ngah tafel lah tafel macam way. Oleh mele lah via itu ipet mani pola. No faham ngomu mule tali lungo le licio. Ele ova iway ele ova ayo tak iteri hat oleh mele tu. Ane tu ayo lungo le TV macam ayo mau faham tulang ngan ada ya ele va ayo tu. Oleh awal tu so le kali boleh le asal woi mo awal waktu tu tapi oleh la tu lalu I le lalu ya atap oleh ngah apa penai apa email apa tu le vai lalu yo o se va ingat macam utia o si fale na tu tu mal vai lapor fale luar tu ale ele o se mai vai boleh le on matua river oleh vai tafitele ale mele na sa boi lungo le bunga le No fita wala ye initially puti baba ye polal mafu anga wa pe o le tauli puti e pese mafu. E o monesu wa ere lulu se mafu. A le nga lulu le le ele.
1: Ina
0: wa vai le papa mai ma tafe mai ma mai mai la lo mal. So longo pa na ele ma papa. Yo na fa pele yo la tu se mafu. Ya e pa lo mo le vai lungo po fena fa ma fa puti wa ye te lo vai lunga o si meo. O vai vai, o isi meo o snow, o isi meo aisa.
1: Aisa.
0: Fa putu li telo le taimi. Ia, maruatu wa ilalo matauria le tau vevela le la isi taimi ma. Ia solo atu mwale ele, ia paa atu mwale vai le vai mawa. O la sui na isi tangato o vod se laulo fa longo atu lai a, e sui. Ia, o le isi tangatele, ia ima se manatu e o masetu a inga tulanga fa pelo na iso I fuanga. Ia, o le isi lai mwe, pole alimena ia ia le te ua. Tu langana na tatu walolofo ima tatu vapeani. Ambu iye tatu wale utukuse mefapea tatu.
1: Monile.
0: Auna itangatala. Ya la ute iya wala bebele. Ingalwenga vapeo.
1: Ole si, ya leo tatu mata wina.

0: Malia na wa uta tia ni le fo uta dia la to la to loa o to ti le la fianga la to le mere ye ona ole mulianga malia wa fa mauni e fa nga la to mo me fa mta langa ma isi clients tanga te la to ye ye na fe pasia ye le la to mo isi fo tanga te la te fai fai pa nga fa tas e fa ye la to tal sanga mo fo nga ba Wale ola to lo mo fa mo mo wale kampani mo le kampani ai de tau na la to fa so va pena ang yo le la wa ta ti ai ni o le fa so ba so ne ile sa fa ile fono ane a fo ile Macquarie e va to la fa ta ti ai le KPMG
1: ei
0: ya o le tele yo to pe pe a mo le fixe fu le ve su lu milion na le ne to e mo wa ile ile tau sa e le la la le mo ona o le ole to mal tulanga na ye company ai la uva ai le mele tupune o le wali ya ai mal tele fo yo fale tonu to tonu la vo company ye fa no la ngo ita to mo me o ki kam me fa pena ya o tau ona fa fa ye le mal on so so ngo o tanga tani wala to le le o mo fa to pu vive si si tabi ita wati ya nga ona ni si business wa asa wale le poche la wa nga le fa le nga le business ya bo uma ina mulo A little more in the telephone for the tunnel. I told you there. I let Salabia Deloitte, La Ville Price Waterhouse, yeah, little La Ville KPMG. Yeah, Otelo, if I saw solo of a pen out in the state young for you, eh?
1: A little. To look. Yeah, if I saw my vine, I had a take on a lossy. On a lay, sat at a mulli mulli lavai. I mata upu ia, sai ia, pēni tangi wha msinonga. Mume o unanga ia o fisota inga whate kon losi. Pe ole TikTok, ia male ma o unanga wha pēna. O nā le fwoi ele. O le pēlo se whai unga na whai se wha msinonga le vāinga le TikTok.
0: O le tele ia le whale tonu le wē. Mā nei ala wawa ia tu pē te tele ani kampani ia le sa tau fwoi le susu inga. A folili America from Zinomalia. Wa au fatasi stete Zinomero stete totally America. Ai tam fa yesu le campanile. Ai te lo faile le fam Zinom. Ai wom tu fatasi lo inicio stete ya. Ai fi na wa iam le mata puleta usu. Yo te le ala le e fa an son longo mele o mo ane o le TikTok ya le o fa sa le toni to se la un miliona. E ai e mo le si se la un milion da na e fa popo ye dum ye only fing on la to por kalambe na sa fa se se fo ye na ya long fa na u e mo to te lo la to mo mo le TikTok yo ta to o le si va nga le o le fa bi yo ta to social media o le TikTok
1: ye
0: ya le fa ma ta to we la wal ta fi nga I ta to va I ye mo le fa pasinga to fa ma ta la nga I tanga tam va pena I know any one of all the lace who at a total and a tail, let all time me a room of many. Yeah, if I sell out my business, what people mean I found my company in a year more, my young uncle to attend a year balato matter for him. Here on the far, what to roll a tail of memo, what to my vanga if I sell a long business in manner, what vanga and moila to tup. Ella war, one of us are like vanga or TikTok. Ali lua fe lu su fana na matai ona fai su su enga la lo tu la fono I petania le le tu vango Europa I le vango ta o le Digital Services Act I ba va I fa nga si se o vango I e tu li ta to mo fa al wo ta to te mi lu ngol na to te ko lu si le a I le la o bo va o fa mo ni le vango na I a sa I dia tu lo la ma la lo I a meta
1: Yeah.
0: Yeah, now it's live for the tone of meta nine. Tools for billion dollar for the settlement. Yeah, Paul, it took pain out of one of our young I. I love Bailey to send a tools for the one billion at toll of fighting at all. I live on a money, they pay more or less for billion America to send a tools for billion dollar New Zealand. Ina ia fa malo si ai de sefe on lato au nanga le fa mai lungo lato Facebook o le Instagram ia mai si lato vai ngo por kala me le mai molto til a fa pe o ina til ia YouTube la le aso por vai aso mana ia ai fa sta to por kala me si aso ai ai fa si ia to pe por ale o mit fa mai le Facebook ia mai ta mai ia fa pe ia o ua do le terminia